opportunity na me cause sika ni bi fie enka stress na ko ameka sa abla sika ni to table na ene ne men na di diwe ye ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye ndi diwe enko no mo adro atom na metiasi.

Ora tofo na no ato. Ye pagya o. Awrade ko boni fo na no tum. Ay! Shani mo sete. Ayaye! Ayaye! Ayaye! Ayaye!

wodi awoya kashia, woya kashia na woya. Erwadi media mashishema, minya obia, yadene tutu webe yeyo.

Obi ti sabo wani monyamu Obi ti sabo wo wutumi mu O klon klon klon klon klon E ti na mezi wusu Now we are Efe me sante sa Di besine dey

Obe wi mani ni wo opo po hwe kwe ni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami say Jesus.

0: Roma Tiaka.
1: Hey! Anga sama! Anga sama! Kemi yanko pono da swati as. Do hana ko ku bia yanko pono da swayo. Tenya na kia sapata. Eh. Obani me ya be chef fun kwa som no. E ko bana foron kwa na je de sa je de mi fam. Nasi yanko pono da swayo na me se. Obetje. Why no bana foron? Why no se foron? I'm a man.